lang de pa anugo ai ga aror anezel nungi lenji arut pa upang mamatam nungji arugo ji anakmalam dang chitya ga di aro kiden sang pukmer asir pa anamer to luk anaji taka sang shi dab zisa tin la ki kimaji nungden kji yong kiden sang pukmer de mi tin la ki asir arugo rungsen a chakje amang zida noktak anungji kiden sang anamer de mi tin la ki kishi ji shibanga yor kimalen ji long sungsi asir nokne pener armna ata ida mamang ba bordum achakje kiden sang e tsin tsiba asir pai de mi shi kimba kulizang akaja kibunga kamba tsa kiden sang asushi bar san tem rong long lam sabaji kangata ko lies anung chi pai arukonungi pang atsinginzi asra arukomulum sai ayutsimiji pi miraka chinjangtinla pai pasterman den dukzer da arukubodam dang matadakzi pa pukumertam asushi ya maxga mai asinong kiden sangdang khangamabla parnoki kiden sangar kidangi arua tikama sangshiaga mit manong utama jungshiamren kiden sang arishikam rukorbungo Atura piyong tsangram tinsak pa nung, kam trok bindang yam ka nung, asir parayim dak kam mitsir ti inyaka alidang, achiw da pa arukunungi induk. Arukunung indukar kam tinit liya aru. Asir yasang, achi hunibar aw nung, pa arukunung tanibin siya aru. Ya nagtsiyima pala zi usang ka. Kidang nungi, tsipu da si war atok pa piyong, da jin utsidam. Panak tangi shiloa si. Pendang yim kanong pastor inyak tang. Tetushi asir merakat nung pai tsangram tinsak. Hapta biyong tanor dumdang skol nung lisin sayo. Asir hapta nung aw nung sindap asim. Asir tiubar na tinlagidang sayo tsingi. Akiya lunong zisindat pa. Asir yatan tanungi anguba awun sitzaki. Parki tongzi. Kam biyong tatsak zisang. Aruko nungari pariya gatsi. Para sushi tsiklo yimtsi. Iba aruko nung, liripa tsika asir turu chunga alidang. Pa tasuyum aruko chaki, pa nubuwa kang nung, kitin sangi, lungra sita, asir nam jam sita, parim taki miyip. Aruko iba sushi kika sitsir liyasi. Yimar nungi aruko tinsikartam, asir merangba nungar aruwa. Par kitang kiro usitsisit ah chak pener tanur anadin tibuzidina yimdaki shilang. Kim mitsir di dashi par yimdak pasir inyaktang. Magamait asir tokrung chinjang ay gajiro. Pa idasin tatsik pungunungi tinsik. Idasin dak alaka arukui kicha makitsi. Misira yimyawashi mitita yari tipa nung iba yimir kanga anunga liyasi. Kidin sang kam truk tashi pendang yim ganong pastor inyak tangbo. Langdam dang akia, sipu ka, tika duka apener, tan laki sabang nungji noktaka sayo zingya aro. Iba ama sipu sulum ziji, bar yim dapu tabat masi, ta ashishi. Anungji, tan laki sabang nung noktak tang, sirim siga di nangri ganga, sipu ka, tika duka apener za sayo zingye. Nangri ka nga ka sibu siga jagi pa tamang achunga po mayim jimi tamang jimang sama tina asir tisara jiang unung tulaga asim zila ta arukobori anu ashishi. Anungji panyan tulaga alizi zimalimai alo. Idam su shi akir au nung sindip asir ti ubar shia kidin sang sayo zingiba sabang nung nuktak. Kam ishiga achiuda arur. Ano aruko nungari pastrabaji sayo tsingiba sabang nung nangri kangar noktakpaji mazi ta shishi. Anong chi par jaba su likamar kakat alizariz nga libanungi sin tatsik anagitita Jorhat nung batilunga ali. Aluyaw dang idam su shia na ya titi pinar aw. Kichi yong kitsik kirungar atukra achirunga duktsitsubo. Kitin sang kem mitsir di parim tak pasir inyak tang. Kendang ak misirang, misira yuru yubunga.

0: Asno tendang tindit ruku sundong nong amla mar changai pasundong nong shilama ki ba asno ki angati.
1: Tindit sa boredom. Nanok nam akamaser tutushia katser. Kinsang jama mindi. Aser tindit mabang nong zinkam shiba sundong tenzati. Tamanung razi ane talo mabang nong kuta. Tashi itchia lizi. Idamindang shisa danga angati. Iba sendong tenzeka. Asinok achagi zingram tenang sangba ula kalami ayamuk zidi arong. Ke agamli tebiyong zingram temiyam. Yimli bilam aser tauji aki tanedashi lia arugu. Zingramer dashi nong ni anamalier. Ke shi temang mulong senzi duguluk aser danela achak nong ke tenya jonga lier. Temenung razi, ane talu isu den. Amen.
2: Tane asushi unek, ne tumua cedem zengdangang. Ken mabang kanong, senior citizen ka, kem semer.

Anna mana ni ba okun na ba sin tong no. Kan ne bi shi hazul rezul mer na changa, me bi shi ba kan la no wa an ku, kan ha dinar chu ba wa pa nga changa den ba an angati asir iba kan ya ta na a okun me bi shi ba sin tong. Asir chita den bang bo ba si zi, asir nuki, a okun me bi shi a iba number nung ya zilur yuk na chong zi, tinne ta zang la.

0: Wa den ba sindong anga shiu ku manani pungwa kwa tong ba den kalami ta tser dem sindong nong angu pungsen unak nong yang yimsen youth ministry panu ka changa shilama ki ba snu ki thang anga shi tse
1: ohoi ogo lirma ya
2: ohoi lirgo namu kana pongla kiran lirgo sinde
3: aya sinde tanbu naru na ya Aro, yang ini mana he?
1: Hai ni, hai.
2: Ayah sendiri, tanda bu kerja di bilam bayar.
1: Ya udah, tangjung ah dasar, kan kerja dasar berbadang ah. Sila kuda, nena dah jumur macam ya?
3: Nego kena dah tangjung zikar mendebal lias badi ya he. Sila na sendiri, amu lain na jurus kang ayong ya lias bahu dia.
1: Ya amu, kena ya macam na, kerja kada log ya.
3: Uda nai mabang siya, nuko kena nam ang ubong sin bener yok ba ya? Tadi changra de madang achira wo. Saka nu, tanasa tanang ba siya chungugo, da siya ba niyo je kanga blara da.
1: Aya amu, nai yama jin na nga, chunga chita charbang, kanga dang blara diyo je.
3: Nuko yi gengambo sina chita chira wo ubong sin je. Saka, nai sada chungba sinar je ya? Uda na kuma kuda sinar, pada ngakin chung-chunga rasa siang no?
2: Hau ni, namuwa shiba ji shidaka. Laidang masi gedanga, naya asimba pungsi niya sada nangba jidira no?
1: Aya, gana, nina pungi, yama jindanga jiditar, ni kangarang bila, uda, tumuwa zari uji. Ya, uda, pungsi nasin ziba ji, kaja pala dasa agamasa goya. Saga uda, nisong siyai, Imiya balala nunga senior ji, uda unuk ya kuma kuda senior, iba inang ji tazga lemsa deblaba aku.
3: Ayah sendi, nuku yang masi anu, ni yang sa tangan zik nuba nunguda, chung chunga rasa siang chung.
2: Hai, ni cita, sendi bayi angu pung senji kuda senior, idem da sadem ji masi dan, sang chung nabu, bika tatsik ji genzi lemang ju.
1: Hau, si daga amu, bika jira jim si go di jiko.
3: Ayah, amu lay tamu lu cidar.
1: Hai. Okuna,
2: how ne?
1: Uda, mesung gubano. Pungsen asinzi baji. Oh, dajimas zilago. Asirda, tapokchia. Kanga duluga bu masu. Saga, kenauda. Kanga ilara masu. Uda, oh, tiyongzi ganong asizilade he.
3: Sirasindi. Arum no auji, ay kali yunga. Pungsen asinzi asushibo. Oh, acak cibu masuk saja. Kanga saka busa liza na.
1: Hai do, amu si daga de. Oh, long do lununga. Asin pungsen nasin ziba je. Takin ziba cibu ayga busa malaria. Anong cibu da mabangin doga ane balwa busi zila de he.
2: Hau ni sura anu awujia. Talaklen asin tazenglen da congba saja je.
1: Aja uda kanga tung di bangar je. Awuji, udang talaklen sedir. Tapua sisi nado. Anungji, anguji cuma menentang, pungtangji rombong aduk saja. Anungji, talak lencia, kangar apa macam? Asir kena dasang lendu sirabang le, temakup tu melamelamer asir jinado.
2: Hai do.
1: Anungji udah kena kangar dasang dua macam, udah ni mesing asyama, tiung anungji sa dasang badi he.
2: Hau ni.
3: Siranui. Amu lai ka senang di. Au ji ta xie si lanu da zhong ba si za ji.
1: Hau, uda, aji. Tong di bang sa. Mi ma bang nung bai bo. Kudang lanu nung sendir. Ba tira gira xia do gara ya. Anong ji uda. Aguk ba da xia gi. Ta xie nung a sen ba ji sa da zhong ba di he.
3: Hau, si da ga. Pendang lan na lir ki nang er na ma. Benir yuk zi sa aga mer ji. Idang ji anu go anna simbo a gir ji na. Lanu nunga simpa po mela asyurji. Ta si nungji sa ta chungpa sisa je.
1: Hai do amu nai kanga chunga bilimta dugo aje. Uda anneko anna asim ayu zisa. Tenji dang po ta si nung asin pa ji sa ta chungpa de.
2: Anu, oku lai ka sinang de.
1: Hai ne.
2: Naya angu pungsa nasin dang je. Zia zira po sa inyo ka simi nyo ka je.
1: Ait, oku uda. Tanze da si po, ono ki po. Kotanga zibu inyoga bosa masinira. Saga uda, itzi terasa inyoga dehe.

0: sira itsira ka laga no tanga kiji sai nyo gre je
1: ya asunogi tati aun asudang inukpa ama mercy daru mutsu asir tanga shama tasinze de ma itsuji dasa inugre de he
0: hauni hauni aya tanubo okole metene ba achang ne dasa ndang zago ya he anu langa sanang de
1: haija haija
0: uda tanna sombo aye ka de itsu inukpa ya ma jago ya he Anongche ibai tsimmele na anu tanga ta sinzi inyok tsi karbu lirmali.
2: Hao, shida gaji, sindi, tanda sumbu jugula itza chiba tamanga dama kanga ma chongda asirji, ta sinzi ji, gaji sa inu gwardu na?
1: Hao, uda ji, kanga dang shisa ga bilimdidago nanadi. Ta sinzi ji, itzi ji dang masi, saga tanga sa inu gwa sinzi ra, saga ajibu, Onokdang chilia lia yungi ashinongdang onogi tangmu amala misirabangli sinzribtu takongdu idam amala ta sinzidu terasa inugurdi he.
0: Hawne hawne, sirabang itzi inugba angu pongsinji da zongbasi asi naidang gubanu tanga ta sinzidim shugu idamji inuga simba ta zongbasi zi.
1: Uda asinok miyum jirji nisong chiyai biyi mangdan abad Asir biyi kichi jiner, ba asir laad maji, aji da chongba aji. Saga, danja da shibu asir onuk tangbo, itzi inyoga asin baya, timba asandangar di he.
2: Aya, ya maji na, sir anway, bongsin renamdang jia, ang uji guda amshir da. Asir no, mersi mersi jia, guda inyok da chongba aji agen rasa siangjo, amulay kangamadin nirar.
1: Haija haija ni ka ja nong nang am le si zago uda angu ji tamasa tulu asir tila a chak do chong chunga ane balwa te bok do wa bo ga angu do indok ze asir zi nong si dok ze asir glen zi ji a chong chunga sin de ma da sir glen me zi ji angu ya re ji chong chunga tak ze asir inok ze Asir, mersi daruya, awlam nong chong chunga wangar, asir, ane ganaga simr, inokzi. Asir, dasinzi adama, mazi nga siyama, itzi jidra inokzi. Asir, chong chunga miyoktabur, asir, amdudu, mi nong chong chunga azizi, dasir, tangu mauzi sa chong chunga daitsi akabangar, wanga wanga asinzi, dadangadu.
0: Oh, siya sindi eh? Amdu ji gji ba ji ji
1: Hao uda ji amdu du minung du gudang ma zi dir kabrak kabrak ra lir ji na ba do anong ji chung ha sa me kapang de ya anong ji uda onu gi bo gudang a du minung a zi dir amu amu anap anaber agamr ji na do idang jang tangu mu wei chung chung a kapang de ji uda amdu ji minung awang zi ba ji kang a dong di bang a de
0: hao hao hao
2: aya hao kang a chung er Nai kanga chungwa rasa shiugu. Hansira ina na bigaya juma.
0: Hai ne. Hau sira noe sinde. Mirsi jia tibana ki misiksa inyokpa taong po. Mi nong wangar simra inyokpa ta chungba si zaje.
1: Hai do go. Uda awlim nong chong chungwa wangar. Anilaka nanga simra inyokpa ti sa ta chungba di.
2: Hau. Sira banglai. Chili bauder doa. Inyok nongwa a chungzi ma chungzi da.
1: Hau uda garibu chili powder jia sa amshira saga onugibu chili powder jibu kodang minugar kajiba sirabang pado terbrangzibu mrim mrimr saga tajizibu kanga nangarbu masiraji anong juda chili powder jia mamshiyang da chungba ar
2: hau ne ba kangabu tashimali jina do
1: haido pado tashimali asirano Shidak tzu zibu adima, da sir, aiga inok didang kenado takku asir jina. Uda, kensa yungi, chili powder jibu, mam siyang da chongbar.
2: Hao.
1: Anong ji uda, asini, arim nong ji, aridip tangbo, mersi ji wang a da sima magzin rabangli, danya singgala jigo, misi amala menang zibaya, usitabu aiga adoga lir jina ya.
0: Haido.
1: Iba amala nongdo, Mendengar sa penerusin radhi he.

0: sunuki usang azang ba supali ba kanadang ba sir onak lam salat pa ang asyo ko ipay akash pani kwe ma tang truk ako atong barang kalami tanda sushi ako sundong yang iatamer ako nong tachok
1: Asnugi, Kohimanungi, Awo Sangdan Kalami, Ken Sundung Yok Bang Ashuku, Ibaya Kashwani Mogok.

asnuki kenatan basindong ang asidaki manani tenadaku minit ter adong badan kalami asan lito sang nagamis aser English nung kohimanungi yokpa ang asitsa ipaya Akashwani mugokchung.

Asnuki kanatan basdong ang asidaki, manani tiyaku minit lir pungwa tong patan kalami asandino kusang delinungi hindi aser English nung yukpa ang asidza. Ipaya Akashwani Mugokchong.